monggo lajeng lo diraken gak mas, monggo lajeng lo diraken gak mas, ayo si di ojo nganti kelayatan pun kakang diretno ngupaya gajah tisu, monggo gak mas, monggo gak mas.